0: Soron bay si man sor mu bay si dotu fi dak
1: fi mi jatuwa oh
0: soron daraje dotu fi gak fi jatuwa man man sor sa waje lo tek fi jatuwa
1: oh soron daraje dotu fi gak fi
0: soron
1: aywa man man sor sa waje lo tek fi
0: jani loxo ci man sor borom daraje dotu fi gak fi
1: jara borom khas
0: borom sa waje man bama dem fi jadwa
1: borom daraje dotu fi gak fi
0: bayu a

0: wirtu
1: ne lolou garantie la budé ci walu daara amul ben daara bu melni sa daara budé ci walu tariqa amul ben werd bu melni sa werd waye lolou doyna ki di mam khalifa ñess ci kawla yulqi min al ilmi bayna an nasi nafi'ahu kama rama al bahr ab mom lo ben jamono ci doomu adamay di ñew di sakku ci yow xam xam salafu xam xam manam sa bari xam xam da fay mel munu ñu ag fenn fi ci bari fa tabarakallah ki nga xamni moy cheikh mbakki busu din al hashimi kama bihi adhal hudat ad din man nafaru jamul mazaya salimul qalbi munqati'u ila al ilahi alladhi yasfu lahu al kadhb ñom ñepp tag sayyidul haji mali ci te intellectuel bi mu amé won fu mu se dem fekk fa borom xam xam dana la jox ci donte la mo la raw nga jangal ko sax téré ndax su ëllëgé nga ni jangal nako pour mu mo meuna continuer def lamuy def kon fa tabarakallah dette etan bi waye li ci dess yeb borom gamu gangi nak ak serigne babakar al amin fa tabarakallah ndigalu wax lañ ma waxon rek ne xawna sax melni lu duggu ubi ba pare duggu waye lepp ci mbaxam rek di massaw ñepp nak seen taxaway ci gam ku nek xam nañ ni ngeen ñewé ren bi gerté di ñor sax yépp ubbi ñewé wu len nu melni ndax seen ciofel ak seen yaakar té ñi ci ëpp jéxala guñu mbay ñi ñi ngi bay dug ñi ngi paré ci waye fa lañ bayi lepp ñew ci anam bo xamni foga nañ ni do gis kete waye ci felu nit ñi ci sayyidul haji mali ak cheikh sayyidi abubakar ak sallallahu alayhi wa sallam foko tak rek wessuna ana minallahi wal mu'minun minni ken mën ko fay yonenti sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam maqtulita hubbi bi albi ahfi qalbi ahad illa wa harrama allah jasaduhu minan nar ko sopul dula jaral yenni kon ñun ñepp ay soppale yalla yalla nangul ñu ngi len di ziar di len dokkal di len massaw di len jaajeuf yalla bu mu nek suñu mujj gam yalla nañu bok diko and jamono bu ñew yalla na dakk bañu joge wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñi deglu cheikh mohammedul mansour
2: alhamdulillah alladhi bi ni'matihi wa jalalihi tatimmu salihat وبفضله تتحقق مقاصد

0: mag ñi ñoo liggéey liggéey na liggéey bu wax ali bi Touba ak Tiwaone li ñuy wax di ko jëf sa maam ya ba tey képp ku jiite dëkk bi war nga toog déglu leen. Kon nag sëñ bi comme yaay borom gàmbu bi te ñëw nga maa ngi delloo kàddu gi delloo ko kan sëñ Cheikh kon nag sëñ bi ñu ngi lay delloo kàddu gi gàmmu gi sa gàmmu la ah na ngay dem
1: tabarakallahu kàddu yooyu mooy kàddu yu bàyyi ko Serigne Mansour si Jamil Serigne Moulaye si nag moom Serigne Abdou si moom Serigne Habib si moo teew ci jotaay bi Serigne Mahamadou Mansour joxoon diggan mu yëkkati ay kàddu waaye bala ñuy teewlu ay kàddu nag ñu delluwaat ci raw Zawiya Cheikh si li Hadji Malick si ndax foofu nag tabarakallahu Serigne Mansour ñaanal ne njaboot gi mag ñi tabarakallahu taxaay toogaay bi xaw a yàgg mu jox leen digal ñu yewee ko bàyyi fi ko ne ñu wéyal kon tabarakallahu ñun ñëpp ñu maas a déglu la nga xamante ne bii moo am ci foofe nga xamante ne mooy Zawiya Cheikh si li Hadji Malick.
2: waaw sunu yónnee na lay digal yaa
3: Dabakh FM la voix de la lumière
2: sa floor sa fa degi jor ngay rek ne ak di ni sor su fi yónnee ni ñoo

Ke baro jawuji linci mana japp moy mennawe ndi ba fi ba aljuma ci beccaki ñu jëm ni ñu gis ne taw yi ci beut salum rew mi rek danaka falay yam mu donte nak menna sax dem ba ci digg rew mi ñu gis ne itam asaman si dina nis waye ci beut gannar de temps bi dina xawa dal japp penku li nga xamne moy tangay bi nak mom da fay woyendi rek ci bir rew mi li nga xamne itam moy gis gis bi dina leer ba fepp ci rew mi dina am itam ay ngalaw ci boro beut salum japp li di penku rew mi.

warahmatullahi wabarakatuhu. Ñu ngi leen di nuyu fi ci Radio Sénégal di fas yéene waxtaan ak yéen ci gàmmu gi. Di waxtaan ak yéen ci gàmmu gi mooy ci burdu bi. Ku ne gàmmu nga ne burdu. Bismillahi rahman rahim. Burdu de Seydil Haji Malik talif na ay téré ci yonenti bi, waye limu ñu jangal bayiko fi moy bu wèr wi téro day jang burdu. Noppulu benn fan ñu gàmmu. Li ko waral mooy burdu dafa nekk téere boo xamante ne dafa am barke, ndax itam njukkal la. Burdu waruñu koon tuddee burdu, mais bur atu lañ ko waroon tuddee. Lay wax ca loola mooy kaab. Seytaane fifoon na ko ba muy xas yonent bi, ba yonent bi neenal deretam ne fu ngeen ko gis rey leen. Fexe ba ñëw Madina, ba sukk ci kanamu yonent bi, tuub ne dugg naa ci lislaam, dootuma la xas. Yonent bi bég na ci loolu ndax yërmande la, dal di génne mbubbam jox ko. Muy dalil bu wér ne yonent bi baxal na ko. Kon soo gisee ku yonent bi wone wonne joxe woon ndigal nañ ko rey, nga gis mu sol mbubbam buñ ne baxal na ma ba man may na ma mbubbu, doo ci teg baat. Loolu mooy burdu. Waaye bu séeri ni ko ñu waxe, moom am na feebar boo xamante ne moo ko dal. Feebar bi faalij la, arab yi daawuñ ko faj, mënuñu ko woon, bu garaaw la. Sonal na ko lool. Gént na gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu raay ko ca yaramam ba mu dal di wér, moom itam mu dal di def njukkalu yonent bi di ko tagg. Loolu dal moo gën a gàtt ci burdu. Téere bi nag la muy tekki mooy yépp da ngay seet fukki fan ak benn, wala fukki fan muy fukki buntu. Nan maulaay yow yàlla salli, yàlla nga dolli, wa sallim te nga dollee musal, daiman toujours abadan faw nga dolli ci Muhammad ay xiiwal. Muhammad moomu ala habibik mooy sa soppee, xayri xalqillahi moo gën ci mbindef yi kullihimi. Loolu mooy maulaya salli wa sallim daiman abadan. Bu séeri nag bi mu wéree mu ngi tàgg yonent bi ci tàgg boo xamante ne yéem na ñu bari ci nitu yàlla yi. Commencé na ko alhamdulillahi, cant ñeel na yàlla. Munsiul xalqi, yàlla moo sus mbindeen yi min adamin ci ñàkk. Ñàkk kese la yonent bi amal mbindeef yi. Su mat salaatu topp xiiwal. Alal muxtaari, yàlla nekk ci yonent bi mu tànn minnal xidami ci bu yàgg, ki yàlla tànn def ko seydil anbiya. Loolu la ubbee téere bi.
waye su fekkene ñew nañ ci yeen ci burdu bi ñu fass yene ko firi nak muy gamu gi dafa wax ne dafa melni ne ñaari nit la te kenn tajrid la def dal tajrid jëmam ji rocc na ci benen jëm di wax ak mom te mom kenn la lol moy tajrid mun amin tazakurin jiranin bi ji salamin mazajta dam'an jara min mughlatin bidami bokoy firi daga ne waw yow razal la nek amazajta khana danga jaxase dam'an ronkogn jara bo xamantene mu ngi daw min mughlatin ci beut bidamin danga bëgg yonenti bi bay joy deret li waral na min tazakkuri jiranin ngir fatiliko ay dekkale bi zi salamin ci bereb bi jege madina mu ngi bi salam bëgg nga yonenti bi be ña dekkon ak yonenti bi ci zi salam ca wet boba dang leen fatiliko joy be joy deret xana lolo la dal tontogu ko mun am habati arihu min tilqa'i kazimatin wa awmada albar'u wa awmada albarqu fi zalma'i min adami wa yode am habati wala dafa upp arihu ngelawli min tilqa'i kazimatin bayeko kazima kazima itam bereb la bu jege ca soppe ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam ca madina ba nga law la bayeko kazima upp rek nga joy be deret genn lan mo waral lolou beug yonent bi wala wa awmada dafa xuy al barq melex bi min idamin bayeko idam fi zalma'i da nga jekki dal ci melex bi nga xamne ray ci idam sa xel dem ca dekkale ya dekkon ak yonenti bi ca madina nga joy be do joy deret ngir beug ko waw yow waxa goma lan la fama li aynayka lan mo ñeel sa beuti in qulta bo waxe ukfufa bayilen joyi hamatañu daldi dotti sa beuti beug na muhammad bek boko ne bayil joyi mu gëna soti ronkoñ yi lol de jaaxal nama wama li qalbika lan moy ñeel sa xol bi beug muhammad be in qulta soko waxe istafiq qimil khiqil yahim mu daldi gelem ci ngir beug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waw mang lay laaj nga bañ ne do wax way sonno go rek ayahsabu khana dafa jortu asab aji sop yonent bi anal hubbanaka ciofelu yonent bi munkatibun mones nako neub lolou munul nek mbeugel bo xamantene ma bayna munsajimin mu ngi nek ci yow ngay joy bay wame be beut yi di wame ay ronkoñ minhu ci mom wa muttarib da nga bëgg yonenti bi be xol bi tang di berberi way lolou noko mëna nibbe kon bëggel su démé be joy wame doko mëna neub mbeugel bu démé be tangal xol bi muy tak doto ko mëna neub way li lepp malay wax yow yaangi bëgg muhammad begent su fekente ne romb nga ko nga daldi joy bedere genn yaangi bëgg muhammad be garab yi nga xamantene ño saxone ca gox ba da ngay xalaat
garab yi bay joy ay ronkoñ lol motax mu ne wala wala al hawa bu nekul won tiofel bi nga sop muhammad lam turiq do tour dam'an ronkoñ ala talalin ci gent wala ariqta do fok mu ñaka nelew li zikril bani ngir fateliku garabu ban ya nek ci wetu madina wal alami ak montagne fateliku montagne madina ak garabu madina yi taxna ngay joy bay joy ranqñ te mang lay laaj li yow xana yow da nga sop muhammad mo indi li nangu wama tontu te mona toko weddi ndax itam sop bi nga sop muhammad yow bukhari yow bu sayri sa ranqñ yu bari ño saxal ne da nga sop muhammad misere yonent bi diko bëgg be misere be ya daal diko febar tekki ño saxal ne da nga bëgg muhammad fa kayfa tunkiru nan ngay wedde hubban tiofel bo xamantene badama shahidat gannaaw bi nga xam seedena bi ci mom aleeka ci yow udulu dam'i ay ronqñ yu woor te mandu ne tiofel la wasaqami ak febar bo xamantene dalna la te sabab bi moy sop muhammad lolou munato ko weddi te itam lolou wa asbata sakhalna al wajdu sop bi nga sop muhammad ñaari redd yi nga xamantene fa le ronkoñ yi jaar do muju nek lu xonku coy xalaat bi ngay xalaat sa soppe bi moo naan sa deret ba nga wom yow yaa ngi mel ni fleur bu xonq ngir jooy yu bari waaye yaa ngi mel ni fleur bu jaune ngir naar su fekkente ne deretam jeex na yooy na wom na dafay jaune moy wa asbata saxalna al wajdu tiofel bi nga sop yow bukhari yonent bi saxalna khattay abratin ñaari redd ronkoñ ya ci xonk wadanan ak songong bi nek ci yaram bi lolou misal bi misl al bahari mu ngi melni fleur bo xamne moy bahar dafa xonk mu delu ci ronkoñ ya ala khaday ci sa ñaari lexi wala anami ak fleur bi nga xam moy anam moy dafa jaune ngir sa yaram wu furi ngir yoy bi nga yoy messer mu muccu sa yaram wi bim ko waxe ne ko nam waw am li nga wax amna sara reñan na tay fu man jeneri ki nga xamni man ahwa ki xamne mom la beug wa arraqani li waral may joy ay ronkoñ li waral may jeex be melni balé duma nelew guddii duma lek joy nak day indi ronkoñ te lolou moma dal te xam ngeen ne tiofel lele de day gar banex ya mu indi ci ay metit nga bëgg lo mënul am nga bëgg lo mënul jot metit mën na ci am mu ne ko naam waaw waaw sara reñan tay fu man ahwa jeneru kima sop fa arraqani mu fogloma moy ñak lo na ma nelew wal hubbu tiofel nak ya'taridu day gar allazati banexya bil alami sop dara monoko am bëggon dund ak yonent bi nek sahaba monoko am mune dafa mujju nek metit ci mom way nak yeen ak may yedd ne man dama furi
ngir meser ngir bëggu yonent bi yen ak may yedd ne damay joy bi sama ronkoñ jeex der ji di génn ba mu def ay rëdd ci sama kanam di may yedd naan naa wàññ munul nekk de di ngeen maanduwul rek su ngeen maanuwoon du ngeen mane naa wàññ cofeelu yonent bi yaa laa imi yow aji yedd sama fi hawal usri ci koo xamante ne cofeelam mu ngi bokk ci giiru usrata maziratan wutal ngant banu usrata seen cofeel dafa ëpp dafa dem dayo ku ci bëgg dara amoo ko da ngay dee seen mbëggeel dafa ëpp dayo ku ci bëgg dara te jotoo ko da ngay dee far su mbëggeel ëppee ñu naan ko kii hawal usri la mu ngi sopp banu usrata mu loolu moo tax ni yaa laa imi yow aji sopp sama fi hawal usri ci cofeel boo xamante ne waaji mu ngi askanoo ci banu usrata maziratan nangul ma ngant minni bu bàyyeekoo ci yow ilayka minni bu bàyyeekoo ci man ilayka jëm ci yow walaw an safta soo maandu woon lam talumi dooma yedd ngir sopp bi ma sopp yonent bi salaf yow li ma dal may jooy deret li ma dal ba ma mel ni bale ngir meseer yal na la teggi loolu moo tax adat ka yal na teggi la xaali sama mbir ci sopp yonent bi laa siri nekkul sama sekkere bi mu satirin muy aji nebbutu anil wusaati ci way rambaaj yi ñiy rambaaj sama mbir neena fàng ci ñoom wala daa it sama jàngoro nekkul itam bi mun hashimin di aji dog cofeel bi ma sopp mohammad nekk na jàngoro ju dul wér te itam sama mbir mënatul nebbu dossier la boo xamante ne neena fàng yow nag yaa ngi may ne naa wàññi ndax ëpp na te da nga may laa biir waaye li nga may wax du ma ko dégg de ndax doomu aadama su bëggee dara soo koy yedd du ko bàyyi maxattani sellalal nga ma anussa laa biire ba wal lakin waaye nag lastu nekkuma asmahu di dëgg say laa biire naan wàññil cofeelu yonent bi innal muhibba naka aji sopp bi fi samamin dafa nekk ci tëx du dégg anil uzali ci ñii nga xamante ne ñoom ñoo koy yedd doomu aadama daal su bëggee dara ba mu ëppal ci sooy boo seetaan ko soo ko yeddee itam du ko bàyyi yow lay mujj bàyyi noonu la waa ji waxoon mu tere ko ni ko dama bëggoon nga bàyyi nangam mu ne yow mii laay bàyyi doomu aadama bu bëggee dara bi ëppal ci bul ko bàyyi ko rek soo ko ne bàyyi ko dee ne du ma ko bàyyi yow laay bàyyi noonu la waa ji defoon ci sàngara si ne ko dama bëggoon nga bàyyi sàngara mu ne ko déedéet yow mii laay bàyyi ndax ni ma ko bëggee woon dafa ëpp ñu jële ci ne doomu aadama lu mu bëgg ba ëppal ci doo ci mën tara ci la wax ne man nag inni naka man daal ittahamtu dama tuumaal nasiha say bi laa biiree bi jaaw bi fi azalin man nekk ci tuumaal naa ko ci yedd bi wa nag wa saybu bi jaaw nag ab adu moo gën a sori ani tuhami ñu koy tuumaal fi nusin képp koo xamante ne dund nga ba am bi jaaw te bi jaaw di tóortóoru dee naan di la laabire naan bayil caaxaan yi kooku kenn waru ko.

ndax liko waral moy man dama yoré bakkan bu séri néna dama yoré bakkan bakkan bo xamantene amaratun bi suila bakkan bo xamné boko waré du waru té itam bi jaw bi waruko magat waruko mu ngi sax rek ci ay tiaxan fayna inna amarati naka bakkan bi sama di mu may digal amarati aji digal sama bi suu'i ci lu bon moy bakkan bi matta azad warut ndax bi jaw ñewna ci mom min jahliya ci riram warul bi naziri saybi ci xup bi nga xamantene bi jaw bi xup nako ko wal harami ak magat koku musiba la kon doomu adama bu magate warna delu boromam nak dem ci boromam delu fa tubu ila llahi bakkan bi tam saganna wala aadat prepareul min fiilil jamili ci def yu ya qira dayfin berndel gan gan bo xamene alam ma wacc na bi rasi ci sama bop et gan bo xamantene ghayra muhtasim amul kersa ganu ndax boko sété doom adama karawam bu ñuulé be wéx gan la té gan bobu amul kersa bu ñëwé ci sa ko bop lay wacc té bala la bayyi ñu sul kon gan bobu amul kersa té loolu waron na war doom adama bu né bu nekké ci ndaw awa karaw gi du wex mu dal di toup waye su baye be gan bu amul kersa wacc ci mom ci ko bop bi lay wacc te bala baye yobbu ko laakhira lolou moton na wor mune itam mom bu sayri neena law kuntu suma nekkon aalamu di xamni annina kaman ni la mel ma uwaqiruhu duma ko wek gambru am kersa wacc ci sa bop nar la yobbu yowmal qiyam nga diko wek suma xamone ni duma ko wek kon itam dina set diko ñuulal te bañ mu wex non la way nak du jeriñ dara law kuntu suma nekkon aalamu di xamni anni nak man xamna mbiram ma uwaqiruhu duma ko wek kon katamtu dina neub sirran secret bo xamantene bil katami ki ñaxu turmbal bada bo xamantene birna li ñel ma minhu ci mom waye nak soko karaw la boko saxé mu saxat soko waté mu saxat soko ñuulalé mu wéxal mu wéxat mëno ci dara sama bakkan bi man li fu may jëlé bi raddi jimaahin ci dello mam sama fas wi nga xamantene mu ngi melni bakkan bu ngi melni fasu mang min rawayatiha ci bewam kama yuraddu kam nu ñuy dello jimaahul khayli mam fasi bil luzumi sama bakkan bi mamba melni fas kumay abal lahab bima freené ko ah lolu jafena kon yow mi nga xamene yow lay waxal bu seyrine fala tarum bul sakku bil maasi ki li nga xamantene moy kasra sahwatiha gis nga doomu adama bu fukale beug yap bu takusan jote boko joxe yap ci tabaski dotuko beug bakkan nak dafa wutek doomu adama mom lu beug tiaxan lo tiaxan day gëna bëgg tiaxan doomu adama bu bëggoon dengamam yap nga jox ko dengamam ñaari kilo mu ne ko fuuf soko jégelé yap day daw ndax daf koy sappi bakkan nak moy yalla duko sappi lool motax ni fala tarum bul sakku bil maasi ki moy yalla yi kasra sahwatiha dam tofelam ye ak banne xam ye inna taama naka ñam yu qawi da fay degeural sahwata nahimi denga

maam mbeggelu ko xamé dafa fokal waye de lélé doomu adama am fébar bo xamantene moy fokalé ci lek koku loko jox mu lek ci lay gëna mëna lek lolu moy bakkan kon nak bakkan bi mu ngi melni dal xélé bo amé ñaari at nga féral ko day nangou fer su fekente ne bayi nga ko bi mu am santa itam bu gisee yaayam namp bakkan moom daanika lawtan la soo ko jëmalee ca kaw mu jëm fa boo ko jëmalee ci suuf mu jëm fa wa nafsu bakkan katif li mu ngi mel ni bakkan wa nafsu bakkan katif li mu ngi mel ni xele in tuhmilhu boo ko bàyyee neenal ko sabba mu daal di yaru waxambaaniwu ala hubbi radaay ci bëgg namp wint taftimhu soo ko feralee yan fatimu mu fer loolu la bakkan noonu la mel kon nag yow li ma lay wax bu sériinee ci burdu ba fasrif na nga soppi hawaaha faa'u tafriqi la fasrif na nga soppi hawaaha cofeelam ba wa haadir na nga wattu antu waliyahu nga mengale ko innal hawa naka cofeel daal mata walla lu mu mengoo yusmi mu boom ko aw yasim wala mu ayibal ko loolu la wax ci bakkan bakkan wattu ko ak li nga xamante ne mooy bànneex bànneex de su jàppee bakkan daf koy tiire rek rey ko wala tiire ko blessé ko noonu la mel kon nang ci wattu bu baax bakkan bi fu mu la jëme nang ko njuuy mu lool moo tax mu ne waraa'iha nang ko sàmm wahiyate moom fil amali mu nekk ci jëfu yiw yi saa'imatan di aji wott di for waaye bakkan bi bu la jëmee ci ay way bañ ko bépp jaamu yàlla boo xamante ne moom la bakkan bi bañ booyee boo nang ko ca tàggat ba mu nangu ko mu ne waraa'iha nang ko sàmm wahiya te moom bakkan bi fil amali saa'imatan mu nekk aji wëtt wa in hiya ndeem bakkan bi istahalat sakku naa neexlu al mar a ñax ma falaa tusim bakkan daal fu mu ne yóbbuma fa naa fi la ci biiri nit laa bëgg xañ ko ko ne ko yow naa fi la wéet laa lay teg bakkan li mu bëggee jàng alquran ci biiri nit ne ko du ma ko def jàng alquran nga wéet laa lay def bakkan bu la yóbbonee joxe alal ci biiri nit laa bëgg xañ ko ko ne ko joxe ko te fekk sekere la ci guddi kenn du ko yëg kon ci bépp xeetu yiw bu la bakkan yóbbu nang ko bañ ndax fa mu jëme ci yow du baax bakkan boobu kam xassanat bari na bu mu rafetale lil mari kam xassanat bari na bu mu rafetal lazzatan bànneex qaatilatan boo xaj aji rey la lil mari doomu aadama lu koy rey muy tayal ci doomu aadama mu ne rafet la ah waaw bu màggee nga nangam te fekk rey la rek la bëgg min haysu fu mu xamul lam yadri xamul anna summa naka tooke bi fi desami mu ngi ci ñeex mi kon bakkan na ngeen ko wattu noon la yonent bi neena noon bi gën a fés ci sa noon yi mooy sa bakkan bi yàlla neena day digle lu bon donte nag am na yeneen am maratul bi suu am na mutmainna am na radia waaye ñu bari àgguñ foofu wax sa na nga wattu adasaa isa ay fiir min juuin ci xiif wa shabain ak suur bakkan bi saa yoo xame yóbbu na leen nga xiif def lay xiif loo ba nga dootoo def farata wa sabain su la yóbboo ba de na ngay suur di lay suur loo ba nga bàyyi ay sunna kon su fekkente ne mu ngi lay fiir foofu ngir alag la bañal
bu ko wuyu wax sa na nga wattu adda say sa ay firam min juin ci xif wa sabain aks li nga xamantene moy reg furuba mahmasatin barina xif dal sharun bu gen yes min tukhami ci fur a leg leg wajo xamantene dafa xif lekatul nanatul ndax bakkan be ko ko wax be farata yi motatul sunna yi motatul a kon de xiflo nako be ray ko far kon ki nga xamantene mo xif be monatul jaamu yalla taxaw bakkan bi wax ko ko kon bakkan bi ray nako way nak nga joy wastafriki dam'a nga joy soti ronkon ya min ay nit ci bet bo xamantene qadil tala qadim talaat fesna min al maharimi ga baye ko tup ci lu haram la walzam nga taqo himyatan nadami karange reccu dem bakkan dem na la be man la wagnekul nga reccu jaamu yalla kon mune yoni ngay def dal wa khaliqi nafs naga sefano ak sa bakkan wa shaytan ak shaytan lumu la digel shaytan bu la digele jam bul ko def fa mu jëm baxul wasihima moy len ndax duñu ñu bax waynhuma ndem ñom ñaar di bakkan ak shaytan mahadaka selalal nañ la anusa fatahim nga xamne tumal len xamne jëmuñ ci jam dañ la bëgg diwe yobbu la fenen lol motax mu ne wa khaliqi nafsa wa shaytani wa asihima moy len wa in huma ndem ñom mahadaka selalal nañ la setalal nañ nusa labire fatahim nanko tumal te itam bakkan bi ak shaytan bi ñom ñaar bu len top kenn ki day xulok yow kenn ki day atté té shaytané mom limu atté baxul bakkan bi tam famu la yobbu baxul kon wad wala tuti bul top minhuma ci ñom ñaar bakkan ak shaytané khasman di ki xulok yow nan sonna na nak nangam ak xana yalla borom yermane nak nangam wala hakaman tam bul deglu shaytané bi nga xamantene moy jugé nan len way de ngeen sonu yalla borom yermande la way tok len bu len jaamu yalla aljanna yatuna fante yow tarifu xam nga kay dal khasmi pexé bakkan bi di nga xamantene moy xulok yow di amaratun bisu di la digel lu bon wal hakimi ak pexé shaytan mi nga xamantene du atté jam ndaxité da fay set ku muy yobbu jahannama ki labu sayrine astaghfirullah mangi jeglu yalla min qawlin ki jef bila amalin ki ludul min qawlin ki wax bila amalin nan nit ñi tuub len ti duma tuub jeglu na ci yalla man de laqad nasabtu askalila lizi uqmin ñel ku jermel ku dul jur naslan nasabtu askalila ko naslan ay dom bi ci mom ko xamantene munul am dom munul jur neena ki sa dom la lol la def te lolou moy bakkan bi nende amartuka mala digal al khayra yu walakin way nak mastamartu jefewuma bi ci mom wala staqamtu te djubuma neena la djubal te djubuma kon fama qawli lak astaqim lutax manan djubal te djubuma lutax manan jamul yalla te defumo kon dal man sama bakkan bi togn nako te itam man bu seyru mang la nan djekal te djekuma baxal te baxuma te yobuluma lu bax danika nafilay jaruma ci faratay rek lay def te motut wala tazawajtu yobuluma qabla al-mawt lu ñeek de nafilatan nafila
ولم أصلي جليوما سوى الفر سوى فرد لمي فرتي ولم أصم ووروما لمي ويرو كور نافلة ييغا خامتاني موي أمتي كور دفوما تا دارا نافلة يي أمتي غودي دي جولي دفوما تا دارا تي مانان لان جامولين يالا كون دي مان دي أسكارينا كودول جورني أمنا دوم كون دفنا نجومبي نجومبي بوب مو تاخ ني زلمتو ما توغ سنه من احيا سنك دوندالون الزلامه غوديغا تلندم موكاي جولي الى ان اشتكت بجامبات ادماه نياري دغوم يا ادور اللربا من الورمي غير ليغا خامتاني مودي نيوي تاها يونتبي صلى الله عليه وسلم دوني دانا جولي be tank bi du ko meuna tek ci souf yalla ko taha tek ko ci souf taxawal nga julli wamin al-layli fa tahajjat bihi nafilatan kon ni la yentibi melon te yalla bahal nako lepp kon zalamtu sunnata man ahya zalama ila an istakat qadamahu adur te yalla jegal nako be soxna si nan ko waw li lum yalla jegal ngay sonu be jamu yalla be tanki di newi mun afala akunu abdan shakuran yonentibi sallallahu alaihi wasallam yamul ki julli guddi kesse way nak dana xif wa shadda takna min sagabin ci xif ahsaahu wala ahsaahu ay baljatam xif be monutul taxaw jël ben sentir sentire bir bi watawamu dal li lem kasan ca leg ba bir ba tahtal hijarati mu dal ti tak ay xeer te fek bamuy biram bobu mutrafal adami der bu noy la amé xif be monoto taxaw nga jël ay xeer yu amon ca madina xeer yi di sedd ko xif bu ko takke ci bir bi mu jappale ko be xif bi du ko meuna lor yonentibi jaarna fofu ngir deddu adina yonentibi sallallahu alaihi wasallam yamul fofu xeer yi montagne ne ko kañu nek wurus nga mom ñu mune len hey man jombona lolu jombona top adina wara wadatu sakuna ko mom yonentibi aljibalu khair ya asum yi nga xamantene dafa aji kowe min zahabin kay nek nañu wurus mom ñu an nafsina yonentibi kay mom ñu yow lañu sakku fa araha yonentibi wonna montagne ya ayama samami bu mu ci yekati ku ne faliwuma len yow adina ngeen te kon fasena len ñetti yoon kon yonent bi akadat fedlina daruratuhu nesereram daruratuhu nesereram zuhdahu dumoy bi mu adde fi ha ci adina inna daruratanaka nesere loru la taadu munul jalgati alal isami ci yonent bo xamantene yalla moko musal kon te andak yonent bi sallallahu alaihi wasallam xif be monoto taxaw xif be tak ay xeer ci se bir xeer yi ñew ni la kay nek nañu wurus nga mom ñu mune len ah fasena len yeen adina ngeen kon dendeke darura bi ko lor taxul mu wacc jëm ci adina wala jëm ci dara te itam waaw yow kayfa tad nan lay woy ila dunya jëm ci adina darura ta man necessaire ko xamantene lawlahu bu nekul mom lam takhruj du genn adunya min al adami
adina barke yonent bi la nom la bu seri wax bu nekul lol yonent bi adina du am mom la wax kon nan la meuna deme kon bu seri neena muhammadun muhammad sayyidul kawnaini moy sang mbinde fi wa saqalaini moy sang nit ak jinne wal fariqaini ak ñaari kurel ya min urbin ci kurel arab muhammad ay sang sen wal ajami ak kurel mu ajam muhammad moy sang sen nabiyuna sun yonent dal muhammad al amir moy aji digle ci yiw diko def diko digle anahi yonent bi mo bay lu bon diko tere fala ahad det ken abara di gëna bax fi qawli la yonent bi bu ne waw la mo gëna wax waw min huwa la naam fala ahad abara fi qawli la yonent bi nu mu ne la haram na duma ko def ken gunu ko gid ken gënul deggu detam ken gënul deggu wawam nabi yunus yonent al amir mo fala fi qawli la ci waxu la minhu ci mom wala naam du ciagen waxu naam minhu ci mom kunan naam yonti be la nak wax waw ci lu dagan kunan det yonti bi mo la dak wax det ci lu haram wa mom muhammad bu serine wal habib moy soppe bi allazi ki xamne turja ya karefna shafa'atuhu li nga xamantene moy ramom yonenti buñ dawé ñom ñep ulul azmi mom moy ñew yalla ne ko ram jami ya am digëlem waye nak tay du besu jamu yalla me besu peyla muhammad huwa allazi ma ki xamne turja ya karefna shafa'atuhu ramom li kulli hawlin ci bepp tit ci titu yawmal qiyamati min al ahwali ci tit ya yo xamantene muktahimi yo xamantene dafa aji jafé nikuy yek ci montagne muhammad sallallahu alaihi wasallam bu seyri ne da wotena ila lay mu dem ci yalla kul fal mustamsikuna ne japp bi ci yonent bi ñoñu sédel ne mustamsikuna way japp lañu bi hablin ci bum bo xamantene ghairi munfasim budul jog muhammad wotena jëm ci yalla ña japp ci yalla tuub ci yonent bi japp nañ ci bum bo xamantene du dog bi khuluqin mo len gëna rafet jikko mo len gëna rafet mbind walam yudanu amul ben yonent bu ko jégué fi ilmin ci xam xam wala karamin kon muhammad sallallahu alaihi wasallam rawna mbinde fi ci li nga xamantene moy cër yu rafetna muhammad rawna mbinde fi ci li nga xamantene moy jikko ju rafetna ken djegewuko ci xam xam ñepp mo len jangal kon ken senu ko ca lolu le bu seyri wax mbollem kuy yonent mbollem kuy bind bu seyne kulluhum ñom ñepp multasimun mul tamisun aji sakuna min rasulillahi ki mu tebb la ben mu tebb la gar fan ben tankin min al bahri ci geeju yonent bi nga am ci tank way ñeneen yi waame yonent bi nga xamantene diem la tuddu nga am ci guux mbollem yonent yi liñu am guux la wala tanqin len li ci loxo lay nek len li ci gemmeñ lay nek mais geej gi mom laluñu ko waame bi itam laluñu ko mais way waame bi ana am nañ ci guux geej gi am nañ ci tanqin ci loxo kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al bahri aw rasfan min ad-diyam kon nitnya wa waqifuna wa takhawna ladayhi ta mom inda haddihim waqifuna kom ñom ñep ba ay aji takhaw lañu in ladayhi ta yonent bi inda haddim kenn ku ne amna fo yem ci mom mom mu continue wey ñin ni lañu am ci mom mu ngi melni nutatil ilmi ben tombo xam xam lañ jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon

lamu len teb bu bari wut aw min chaklatin wala yenen ñi xam ben masque lañu am min al hikam kon ñepp liñu jël ci yonent bi lañ ko jëlé mais liñ jël ci mom lu tuti la mu ngi melni gem xam xam nga am ci ben tombe téré yeb nga am ci ben tombe kon li dess ci téré bi mo gëna bari wala téré bi ni mu tollu ben masque nga ci am kon muhammad lamu yoré moy téré ba ñom nak yonenté lañu yoré moy masque ya ben masque lañ ci am wala ben tombe muhammad moy fu wallahi moy ki xamné tam matna manahu manam wa suratuhu ak melokanam lepp ma mat kon dal huwa mubarra'un min kulli aibin suma top astafahu yalla mom moko tan habiban mudi soppe kan moko tan moy bari'un nasami ki nga xamantene mo binde fi yalla ko ko defal kon muhammad sallallahu alaihi wasallam bu serine munajjahun munazzahun kuñu setal la an sarikin ci kuy bok fi mahasini tar yalla jox muhammad ken bok ken fekk ko ca bay bokal ak mom kon fa jawharul husni jëm tariya fa jawharul husni wurusu tariya fihi ci momelu yonent bi ghayru mun qasimin amul kenn kum ko seddo lepp moko ngar dajjo yow nak limalay wax da na nga bay mad'atuhu la wote won nako nasara ahlul kitab fi nabihim nan yonent sen yonent yalla la yow limay lay wax kum na nga atté bima shi'ta ci lu la neex fi ci yonent bi madhan ci tag wax takimi yow dal lu la neex tag ko waye bul ne yalla la lolou mom bul ko di def lolou mom la bu seri wax waye nga wattu nan muhammad yalla la comme ni nga xamné non la ahlul kitab nan sen yonent yalla la soxnam yalla la domam yalla la mune lol mom bul ci duggu waye ludul lolou ci walu teranga ci walu tag mën nga ko wax ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci jëm yonent bi ma shi'ta lula neex min sharafin ci tedde nga won ma shi'ta lula neex min idamin ci mag lu mag magay bo jox yonent bi yello nako yonent bi laysa lahu ñeeluko haddun dayo fa yurabu man ko leralef anhu ci mom nati kon aji tuddu bil fami ngeneelu yonent bi dafa amul dayo te gemmiñ dafa am dayo kon ken munu ko leral ni fi la yem kon yonent bi dal law nasabat sunando won ayatuhu ay kawtifam qadrahu darajam idaman ki mag kon keman muhammad bu tollo nak darajam ahya day dundal ismuhu turu yonent bi a hina yud a jamono yiñ koy wo darisul himasi ki darisul rimami ki nga xamantene dafa de befuno soko ne jogal ci barke muhammad mu jog kon kemtanu yonent bi liñu maggi yépp daraja yonent bi moko upp be tax nak daraja bi bu kemtan yi tollu won nona so ñewé ci kudé be fënux nga ne ko jogal ci barké muhammad mu jog kon ken xamul haqquhu wa miqdarihi indallahi ken xamul haqq qadrihi wa miqdarihi indallahi kudul yalla en tout cas ay kemanam barina waye nak ci kanamu darajam keman yi lu tuti la soko gamgamle ak darajam yow bu seyrine lam yamtahinna natuñu bima ci lo xamantene tayal uqulu day lotal xoli bi ci yonent bi li tax yalla teguñu lolu hirsan ngir xer rek aleena ci ñun ñun de gem biñu gem muhammad falam nartab sikki sakanu walam nahimi te itam def lo ñu ki moy yonent bi ki moy rasulul haqq mom lañu gem betaxna aya lotalna alwara

indefiya fahamna maanaahu xam xaqa qadrihi wa miqdaarihi indallahi. Kon fa laysa nekkul yuraa di gis dengamaam lil qurbi ku jege walbuudi ak ku sori fii ci moom xayru mun fahimi koo gis rek wedem na. Ku jege Muhammad bay sahaaba wedem na ci moom, ku ko sori ba mel ni ñun wedem na ci ñoom. Kon aaya lottal na fahma maanaahu dëgg maanaa Muhammad lottal na ñëpp. Fa laysa yuraa deesul gis xayra mun fahimi, lu mooy koo xamante ne wedem na fii ci moom lil budi ñeel ku jóge yonent bi wal lil qurbi ñeel ku jege yonent bi bay sahaaba wal budi ak ko sori ci ay seekal. Muhammad ka samsi mu ngi mel ni jant te zaru day feeñ lil aynayni ñeel ñaari bët yi min buudin su soree sahiratan muy aji tuuti waaye nag xéetetetet watu killu dina lottuloo atarafa minal amami. Saa yoo ko seetee ba mu jege la rek boo koy xool sa bët bi daal di jooy. Wa kayfa nan yudriku di xame fi dunyaa ci àddina xaqiqatahu dëgg-dëgg yonent bi xawmun ay nit ñoo xamante ni niyaamun nga xamante ne ay nelawul kat lañu te sàllaw nga xamante ne bàyyi nañu saggan nañu anhu ci moom bil hulumi ci ay géntaki ay xerem ñooñu xamuñu ko. Li werti wër fa mablagul ilmi dayu xam-xam fii ci yonent bi annahu naka moom basarun mbindéef la wa annahu naka moom yonent bi xayru xalqillahi kullihimi. Ni la ko sëñ Mansour waxee bu sëri bi mu ñëwee ne fa mablagul ilmi daro ci yonent bi fa mablagul ilmi dayu ci yonent bi annahu naka moom daal neel basarun mbindéef la foofu la doomu aadama mën a xam. Ci la ko leer yi jàpp mënutul dem Muhammad mottalil ko ko wa annahu naka moom Muhammad xayru xalqillahi moo gën ci mbindéef yi kullihimi. Kon fii lañ koy yemalee muy seen spécial boo xamante ni ñu ngi koy def ci lii nga xamante ne mooy gàmmu gi di burdu bi. Kon lu toll nii lañ amoon ci waxtu nan lañuy def di sant di gërëm kilifa yi RTS Pape Alé jazakallahu xayran ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm di la ndokkeel ki nga xamante ne mooy Seyid dengamam François ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm di la ndokkeel mais itam ñu ngi ñaanal yàlla ki nga xamante ne mooy mudiru diwaan Imam Cheikh Diop ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm di la ndokkeel ci juddu yonent bi ak bisu yonent bi. Ah kadalika itam ñu ñëw ci chef yi chef national ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm Aïssata Diallo on njaarama kadalika itam chef Erisi ah jigéen pendal mu gën tubey def ngeen lu rafet yàlla na yàlla fay leen taxu ngeen màggal bi ni mu gën rafet. Kon technicien yépp ñu ngi leen di ñaanal jàmm ñu ngi ni ziaré nak ki nga xamantene moy Alhaji Makhtar Seck. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Allahu mu yalla nga daglif ko dogo Allahu la ilaha illa wahyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ngadi Allahu dagal ma lif gu jekki gi way li dess lillahi mulku samawati wal ardi nga daggen lam ga moy sulo ma fi samawati ma fi ardi mo dal sakkar ga mo dal huwallahu al hayyul qayyum xam nga ni ko koy waje de koku may bak nak ara fo daggal bako taxal yaqku ngani allahumma nu ñum di allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nga daggal yene lif ga moy allahi lahu mulku samawati wa ma fi ardi ngat la jël lam ga muy lo ma fi samawati wa ma fi ardi ngat la ga sakhar ga mu dess fa muy huwa allah al hayy al qayyum dalikum ko kumay bak nak allah moy batu moy yalla allah moy yalla rabbukum moy sen borom koku khaliq kulli shay'in moy bind lepp leuf far dan di mur wi mir mu wet ken weteli wuko samadan mu di ngeunk la fi shay'in det muy nek ci leuf wala min shay'in tukewul ci leuf wala qa'iman bi shay'in takhawul ci dara wala ala shay'in warul dara wala muftakhirun aajewul ila shindim ci dara hokkane way lesa ke misi shay fakna kaf bu mingi fi waye ndaw fi kenn ko firiwale laysa qayd laqul majaz fi ma khuyira i'rabuhu bi zayd aw hasan ara laysa ka mislihi yuridul mislan wa kas'al al qaryata ya'ni ahla ay laysa shay'un rek misluhu kef gi boko fi baye day men def afam kuy nurul nurul wala ken mislu gi rek lañ ci nam laysa shay'un de dara mislu di kam yalla bo bobu nak ma nga sant bur bi nga xamni moy bur bi nga xamni mo bind subhana rabban khaliqil ardi was samawati al ula wa ala al arshi istawa bil qahr wal ghalaba kama alim al kihtawa bil ilm wal ma'rifa moy bur bi nga xamni moy bind asman jurom ñaar bind sufi jurom ñaar not ci arasham not la wax ndax yema wul ak arash doni istawa yema woni ala arshi istawa not na ala arshi bil qahr wal ghalaba kama ihtawa nak la qawm yalla ala al mulki ci nguram bil ilm wal ma'rifa waaw not gi monot araf arash ak li siwa bi lan la mun istiwa'uhu fa sultanu wa nuzuluhu fa imtinanu wa dhihkuhu fa ghufranu wa mahabbatuhu fa ridwanu wa wajhuhu fa wujudu wa yaduhu fa judu wa aynuhu fa shuhudu wa man lam yataqid hadha fa sunu ma'budu yamo yalla gi ngur gel ci jubru rek not lepp ak waccam moy xewalam bu ne yalla reena yalla du re amul bagn ngeegal ga tax bu ne sopna yalla amul lumuy sop nga dama ma tax bu ne karam ga tab ga tax bu ne karam ga am gi mu amal ñepp tax bu ne loxoba tab ga tax bu ne jëm ja seeni lepp te dara man ko esapé koku nak mo bind muhammad mani salatan wa tasliman ala afdalil mawjudatil kawniyah wal ruh al mutahhar amsal al arwah al qudsiyya wa lisanuhu khair al asna moy bur bi nga xamni mo bind sang bi nga xamna ni mo gën ci nek tef yeb ruhu muhammad ak amam mom muhammad mo gën kep koy am ak ruham mo gëna lab bepp ru buñu selal lamiñam mo gën lamiñ yeb téréem mo gën téré yeb moy borom nak kéman yi dopp ya ak kemaal yu mang ya kemaal ya nak lil ulwi yi wa sufli yi wa samiti wa natiqi wa sakini wal mutaharriki wal maihi wal jami'i wal jamidi wa sabiqi wal lahiqi wal ghaibi wal hadiri wal batini wa zahiri wal ajili wal ajili mo not ci ñepp nak ñeel way kawé way soufé ku kawé muhammad la gën way soufé way nopi way wax way dal way yëngutu way yéey té moy luy ruy ak lu way

am nga ngeureumal ñaari wayjur am ngeureumal bara amanyas ko am ngeureumal bara amanyas billahi yow fokk nga rawa mam abdullah yaay suñu gal motam sa tour ter senegal wal yott jilim bi aw yonen demal nga seti hal qur'an da xamne bay ñes mo fi man bay sa semaine man dama xol sal baangi def ku wex ku ñuul ma xamne bay ya mëna mbal bara ma ñes mo di sambal foire ba international mo ma xamal do national bay ya di international say may yamut ci senegal tariqa ci ya ko dundal te bolé ko sunna rasul ndax cheikh bay ya ko saxala ya ju taxaw di bay sa tol bara ma ju dem ba kanu fay dom kanom taxal kanu ta bay kanom du ray goné motax goné mi raw jinné fay dom bi dem na ba giné tuké dé gis nga lim wané houti wuton khalis mané fay dom la don yobbu fune ñass def nga li gaay ji won

Gal mo yobbu gal capitaine terre na Sénégal ñew na ci gel tay xéet wu ñuul xéet wiñ bañon né ndax matul ku wax di la mal ku ñuul giñ na lu jitu bay amut salum nga jël def ko sa sal bay lam tekki jamay sa misal Dakaru njaay waw ca Dakar deglul prim Dakar bu leer rijalu lay ñoño fa persi ngir setti bay borom sikkar bay selu na ni nga dikke ñas ya tukki ci far fi dekke nga tukki ci far fa dekke.

sukaro newna badem ca bayaro bay ñasmo lewe tamo yaru ñasmo di jas jasmo jaleñ day ju ñulam jaar fa jaleñ jaleñ la won te du jeriñ joxna madina li njeriñ madina moy madina bay dinem ju mat moy suñu pey moy re motu sheikh yi way bay markaj ji sir moko way sap sam way mom modi sam bay ñes ko fa sam kenn du ko sam tay wi si len ta nek jam ci sheikh bay mi san ci sam ay so iram ta moy dundam lepp ta na leer ci kaw mu dañ li mo waral ma xer ci bay ñes ko ma se tek ay junjam bay ku ko bañ dañ la beral kar waasu der muy ray sa xol motax mu jog romb daral ngir moytu lo ñi koy sikkel karam ga na sa su taqar moytu ñu eble ci taqar yow bu saqar nga xam naqar royal gannaaw ray ca dakar motam mi cey kep ko xet billahi do dess ñepp di la xet ndax xeexi baye ser wi ñepp ci penku xarfu ak ci fepp bari na kuy taal quran yow xamulo ser bi ko yor li moy li dal tay gay reer ci xeexi baye mi yore leer ma abdullahi moy bayu bay kan moy ndayam mel ak fi yow c'est abdullahi mo outu baye ndey ak sar moy soxna bay hay ju jangol na ngeen ko xol na xali daw ngir man ko set ndax dundu baaji fasin la dal bay fi mu jaar doy nay misal hab doy jama sariatu hastoy setu setoy setu fay dom do xam haqiqatu tay moti fay du moy setu jambi dundal shariatu ta moy dundal haqiqatu habodi bi baye atu hatodi dis baye atu kaatu ku jeul asa ci raw ta asi asi min ci bay serigne siyen naf len te ñew

mbokk yeen ngi toujours ci radio Sénégal international gannaaw ay rebu bay dañuy dem séti ki nga xamanteni moy Seyda Binta Cham diko may wa champ de course yep di len ko bégelé diko may wa tiwawan bu baakha baakha baakha baax di deglu ko te ñewat Seyda Binta Cham

0: benn misaal xare mubri da dawi dan xolal ba batu atu me yor banim ko ci tan kon la ko ngay sewlim
1: bok batay ci njangalem dañuy dem 20
2: seen ñom ñep yane seen

0: mam jaara buso mi melni khadimul rasul gis nga ñooñu ay model lañ ay reference lañ te ci ñooñu lañ wara delu mais legui da ngay gis ne so duggé soso da ngay gis ay mbir yu doy war yo xamanteni vraiment lolu nekul valeur yi nga xamanteni mom lañ am ñun fi suñu rew Sénégal fi benen bi moy lika waral taj didul waay bobu lika waral ñu soxla ko yit moy ne dialogue dafa manki legui ci bir ben société bi am société bi legui wa waxtan
1: manki waxtan
0: wa okay legui ko bo da ngay dem keur kenn ku nek yaangi seug ci sa téléphone
1: okay
0: da ngay seug ci sa téléphone do tal sax ki lay nuyu wa waxuma la nak ñi nga togal ci bir keur kenn dotu waxtanat
1: si da nga dugg ci keur
0: sax comité communauté tuñ
1: deug la
0: deug te lolu nek na ay mbir yo xamne lu doy war luñ fi wara jëlé la
1: lolu deug la
0: leg nak solution bi moy nekul ci bari wax kesse nekul ci bari wax solution moy nañ delu wat tabakh manam doomu adama ci valeur yi nga xamne mom la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi ta valeur yoy bi ci ñeuk ca bop ba moy arrahma
1: yermande
0: yermande motax sun borom subhanahu wa ta'ala waxna ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow yonent yalla muhammad dañ la yoni ngil alamin illa rahmatan lil alamin istisna la manam yoni wuñ la ngir ay jëf ju ñaaw ñoonu la ngir nga ñew di xoxotal nit ñi ñoonu la ngir nga ñew di dafa bu ko defé kon lool nonu bokku na ci moy bokku na ci solution yi nga xamne moy safara lool benen bi moy as-sidq deggu deggu dafa mank ci sun société bi
1: surtout légui
0: waaw mak nak bu démé ba dootul wax deug légui xalé yi ñom fuñ jëm xalé yi fa lañ jëm té xalé yi ñom ñoy doon magi ëlëk ñom ñoo wara taxaw rew mi ëlëk
1: ta mag di ñoo leen koy jàngal
0: waaw té mag ñoo leen koy
1: jàngal da nga ñew ci kër bi sét ñu leen neeku sa papa neeku
0: ñeeku sa papa neeku fi
1: ya ngay jàngal
0: ne sama yaay da dem nat ba nga bu ko dafa yoy non yu mata baye xel la parce que ya nga yaq lu reey ci xalé té yego ko
1: lool dëgg la
0: té yoonte sallam daf ñu jàngal ci hadith wax ñu ne alaykum bis-sidq fa inna as-sidq yahdi ila al-birr wa ma yazalu rajulu yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba inna allaha sidiqan
1: inshallah
0: imsa salam neena na ngeen moy tandiku ma ngi leen di denk deug ndax nit ki day budé wax deug day dama dem ba deug jaxaso ci deretam day dama dem ba sun borom sax da koy nomé ca famu bind dogal ya da ne ki day bintik tay dotul wax lulul
1: deug
0: safal deug rek motax jaar yoy mëno len wax lolou du deug deug te deug gogou def te so baxé bax gogou dalay duggal aljanna indallahi siddiqan deug mu waxna tamit contraire ba moy tunduko len wax lulul deug yakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur fen dafa yobbu nit ki ci fujur mo la yobbu ci ngay triandé nit mo la yobbu ci jëllo mom fujur mo la yobbu ci lu bare bare lo xamne meun na yak sa aduna
1: mo jele fofu yobbu la safara
0: no yobbu la war la sa xarit ak wala sa soxna wala sa borom keur
1: surtout war legi bare
0: wala koy ligeyal di jeuflante ak mom manam war dafa bari te war gogou nonu bokku na ci li nga xamne tay ji dafa yak societe bi
1: ci lu bari sax
0: dafa yak societe bi te sun ndaw ñi te dañ na xalel lu mu def rek ci mag la ko jël te la ko gisee wala bu ko defé kon lolu day mat ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax xamna li ko arab yi gënon nawé moy deggu gis nga arab yi makka yéféri luñ doon bañ yonnati bi sallam luñ ko bañ bo né muhammad sallallahu alayhi wasallam amin ñu né la waxo lu am ndax ñom lañ ko bañ ñom ñoko tuddé al amin deug rañan lu ku ñew nang ko jox bagage kon huwa al amin momu nak tay ci mom lañ wara jël ay royu tay deng nonam ñoko sédel li abu sufyan moko wax yonti bam dafé mukadabatul muluk bind ay lettre message jox bour yi roi yi
1: deug la
0: bour buñ wax hiraq la bim ko wolo dana ko wax yeen sen waji ndax gis ngeen ne lumay wax du am muné ko dédét mom lepp lu wax deug la
1: ndaysan
0: hiraq dal na kon ki nekkul di len wax lu amul ba para di wax yalla lu amul han
1: soxna min ngay pièce ci bir question
0: gis nga bu ko defé kon lolu lu am solo la war nañ ci dello pour meuna défra société al adlu mandu amatul deng nga jëlale balé jéggalé amatul deng nga kon yini moy tax société bi bax te liñuy wax ni lu wër la ndax bo démé ci sira soxnam suñu Khadija.

0: رضي الله عنها كروك بي مو جوغي غارو حراء نيو جاهله نكو الكونا مو نكو موك ابشر ابشر فوالله لا يحزيك الله ابدا بغل يو كان دولا تورخال موك موتا سخنا صباح لو ام سول يالا نكو يالا مي نيب كور يالا يي باي نكو بغل يالا دولا تورخال موك باسكو ياو دا ngay جوك مبوك دنگ جوك مبوك seigne bi jokk mbokk legui dafa manki ci societe bi ah jokk mbokk te nit ki amul lulul mbokam muneko innaka la tasilu rahma yow da ngay jokk mbokk deng neko da ngay wax deug lepp la wax deug la soxna mo koy sédel li de
1: ngay sédel lolou di dara
0: xelal xam nga koku bokul ci nga bal ma nak jigen ñu jur nak waye nak bokku ci jigen ñi tok di wër seeni borom kër
1: surtout
0: am di wax ci ñom lu amul
1: surtout legui
0: xolal nim ko dalale neko yow yalla du lo toroxal da ngay jokk mbok da ngay wax deug ba pare lu mangi ci keur gi di nga jema dem wuti ko indi yeeram nga ñu deng ba pare ne ko nak ku am soxla ñew sax dañ ko jappalé wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kon koku soxnam du ko sosal legi nak jikko yoyu nonu nga xamanteni mo nek ci ku tedd ko sallallahu alayhi wasallam jot na tay ñu indi wat ko ci société bi
1: surtout lolu
0: waaw lol dal moy mom motax ñu soxla de nga bessalat li nga xamantene moy defarat société bi ma sha Allah
1: oustaz mu melni ku deg ni nga waxe ak sa ubi jotay ci cadeau da fay melni roy yonentibi sallallahu alayhi wasallam du roy ko comme ci li nga wax gaddu ay jasi di xex wala nangam ak fitna dedet mais da ngay xol li nga xamni moy jikko yi nga xamni mom la jikko mu nek nak jikko yu bax yi nga xamanteni si ni yalla mo ñuko joxogn dani ben exemplaire la leen joxogn muy yonnabi sallallahu alayhi wasallam ndax mom rek ngay roy nak to do joom ndax keneen ku dul mom da ngay gis ni boko royé doomu adama lay doon te su boba ak mata di rek man na fa dik ba su boba da ngay gis ni manam joom te man na fa am oustaz machallah réponse yi leer na trop te lepp rek yang ko teunk ci xam xam oustaz benen laaj bi ma lay laaj moy liñ fi wax ni lepp ndax nak jangale yonnabi sallallahu alayhi wasallam manam jangalem ndax nak man na safara nak li nga xamni tay moy problème yi am ci jamono tay ji
0: ma sha Allah lolou mom xam na ne réponse bu teunkou lay don ni nane khairu kalama qalla wa dalla
1: deug la
0: te dana neex deug lol gis nga jamono bi ñu tollu ni problème yi am ni ak jamono bu mënti ñew nak sa yo delo ci sira rek mu safara ko sa yo delo ci sira mu safara ko donte jumtu kay communication yi ñu am ni ak problème yu mëna am rek ak limu yaq ni mu bëré buñu dello ci sira yonnati bi mu rek lako
1: deug la
0: deug ndax yonnbi sallam daf ñu jangal waxna la ko sax naka lañuy jëflanté ak suñu benen natango
1: suñu
0: benen natango
1: même budul julit
0: même budul julit waye bil hikma ci sagesse
1: ci sagesse
0: ga ndax alquran waxnako te lolou am solo fa man yutil hikmata faqad utiya khayran kaseeran motax sa salam yalla dako joxon hikma naka lay fexé ba wo nit ki deng te duko ñaké kër sa
1: te du xex
0: du xulo du ko xass
1: du
0: ko saga
1: sallallahu alayhi wasallam
0: wa nan lañuy fexé ba tabax mboko alalu yalla
1: deug la
0: innamal mu'minuna ikhwatun wa may ñoom di grammaire bi innamal mu'minuna adatul hasl ikhwa mu'minun day nek xabar
1: professeur la nak li bay ko xel oustaz
0: mubtada waawul jamaa ñew ikhwa nek xabaru mubtada
1: ma sha Allah
0: ndax inna fofu dutul ligeyati
1: leer
0: kon gis nga innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu yalla ne ngeen defar bayna akhawaykum digante sen mbokk yi
1: deug la
0: aw leg waxuma la defar waye da ngay dugg ci keur neysane ay magi jëm di fewale ay ño xamni ño bok ben geñu
1: dag la
0: te lol nek lu ñaaw te lo mo bari ci keur yi nak mo bari ci aduna bi legi nit ñi leen yakant ay dugg wallahi dugg ci keur jaxale deng kon aslihu la yalla wax deng bayna akhawaykum kon bu ko defé lol nonu sira pour waxal na lu meuna safara la jamono bu ñew rek sira man nako safar ak problème yu ci mënta am deng leng nak nan lañuy sira jangal lañuy naka lañuy safara problème yoyu ci dialogue waye ci défar légui nak buñ bëggé déllu pour safara jikko problème yoy non yépp xam nga ban ban déllu way lañuy dem pour safara
1: ban déllu way lañ ci am oustaz
0: dañuy dem sotu ahzab mu wax ñuko
1: lan ma fa xew
0: verset 21
1: lu fa xew
0: yalla néna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana
1: okay
0: ana lolu ëmb na lepp alquran moy lepp yalla néna am ñen royu kay rafet ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam uswa hasana law hasana waxul uswa rek yam ci mais da ko natal hasana kon manam jeufin day rafet waxin day rafet xolin day rafet degi ni day rafet
1: surtout lolu
0: den kon uswa moy lan moy ñu jël dundu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam def ko ben exemplaire bo xamne amali yalla lay doon manam dañ koy jeufé ci sunu dundu kon suma lay tontu dama lay wax ne sira jamono bu ñew rek ak lu mu graw graw graw buñu delu wat ci sira duggal ko ci njangalem duggal ko ci daara ak ba ci école yi publié ak privé yi wallahi problème yi dadi safara wa
1: machallah oustaz kon da fay melni ku deg ni nga waxe da fay melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayiwul dara suñu borom bi manam ci ak yonnati bi mu ko yoni da fa matale lepp kon lim fi wax ni da fay melni yu melni dañ ko wara duggal ci école yi ngir xalé yi man ko jang ngir xalé yi man xam lan moy suñu valeur waye tamit lan moy suñu diiné ndax li buñ ko xamé rek pour mu safarawu da fay yomb lol oustaz machallah mu melni cadeau yi rafet na tamit lerna oustaz banen lacc bi nga xamni dama la koy lacc moy lan moy difference ci bëgg yonent bi sallallahu
0: alayhi wasallam
1: ak ñu roy yonent bi manam ndax fofu amna difference ak lan moy difference bi
0: machallah amatina solo amatina solo difference ñu bëgg yonent ya muhammad sallallahu
1: alayhi wasallam
0: ak ñu roy ko bëgg ci xol lay nek
1: al hubb
0: ci xol lay nek
1: ndessane
0: wante roy ci jëfin lay nek kon ñaar yoyu bokkuñ amna contradiction al hubb wal iqtida lolu arab di wax manam bëgg ak roy waaw kon bëgg yantou sa salam lu mag la lu reey la kuko yalla xéewale santal
1: deug la
0: ndaxte ci ngeum yalla la bok ñu bëgg yantou sa salam te bëgg deug dafa wara def jeexital ci say jëfin
1: deug la
0: ah jëfin yi ñaaw na société bi ñu nek ni
1: deug la da
0: nga gis jëfin yu doy war yo xamne do ko mëna expliquer
1: deug la
0: kon so bëgge yëm sa salam lool dafa wara nek ci sa deug
1: ndax
0: yoon sa salam dafa deug won yoon sa salam ku deug won la mom sallallahu alayhi wa
1: sallam
0: comme da nga bëgg yoonte bi nak yow fexé nga deug mais bul wax lo amul bul def lo xamne yoonte bi dawako def
1: deugul
0: bo jité ak bo jitul yeb nekkal ko deug comme yone da nga bëgg yoonte bi benen bi so bëgg yoon sa salam na nga nekk ko woor
1: woor
0: waaw kun aminan waaw aminan kon fexel nga nek ko woor
1: kon li nga bëgg dang koy roy
0: li nga bëgg dang koy roy topandoko
1: waaw nak oustaz sagam gaay ñoy bëgg artiste yi ba roy ci soline
0: ay wa
1: ak ci lepp nak wax deug bo bëgge yentou sallallahu alayhi wasallam dang ko wara roy
0: ma sha Allah
1: ay
0: wa man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum
1: wallahi deug la
0: waaw ku ñu lu aw nit ca ñom nga bok waaw kon so bëgge yentou sallallahu alayhi wasallam da nga wara deug da nga wara nek ko woor ndax mom ko woor la won te nit ki bo woré rek nit ñepp dañ lay bëgg gis na borom bitik bi jaay su nekké amin jaay kat yi dañuy jënd kat yi dañuy sawar jëndef
1: deug la
0: sax xamnañ na du len pèsé lu baxul wala ki
1: lol deug la
0: kon al amana ko luté dafa bax ci walu yépp nak da nga bëgg yoon sa salam mais na nga am yërmandé yoonent bi sa salam dafa amone yërmone
1: ay njam ay xétam la
0: waaw man la yarham la yurham
1: ko dul yereme ken dula yereme
0: waaw
1: wallahi deug la
0: yunus sallallahu alayhi wasallam neena ko dul yereme ken dula
1: yereme
0: wala la irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yerem len jaamu yalla ni ci kaw suuf ki ci kaw asaman yerem len
1: wallahi deug la
0: kon yerme ne suñ ko beugé ci tay ci sun société bi ak ci aduna bi ing fokk ñi jitu doxal yermande ci kaw population bi ci ñi nga xam ñom lañ jité
1: deug la
0: ing fokk borom kër yi yerem soxna yi yerem doomi njabot gi ing fok ila akhiri kon da nga bëgg yoonte bi faaw nga am yërmënde comme yoonte bi dafa amone yërmënde te yow yaale dang ko bëgg
1: deug la
0: waye nga respecté nit ñi al ihtiram yonti bi da salasam dafa respecté won nit ñi
1: joxon nit ñi cër
0: dafa joxon nit ñi cër kan wax la ne yonti bi li tax mané dafa joxon nit ñi cër ben bis mës nay sédélé yonti bi salasam bu daan sédélé tambalé côté nday jor di joxé am ben bis ndaysan sahaba yi tok deng sahaba to abdullah ibn abbas wax nañ bobu xalé la té mo ngi togué fi mu wara tambalé dafa ñew ba ci mom dé ko né ko ndax mën nga ma may mën jëk jox mag ñi
1: eske
0: allah akbar
1: xolal xalé bi tok ci wétam
0: wallahi
1: mu war ko tepp mu wax mag ñi mais dafa ñew ba ci mom
0: jàn ci lu mag nga may nga ma jox mag ñi ba paré té comme mom bu doon tambalé sédélé ci côté ndé jox la doon tambalé
1: eske
0: kon koku dafa joxone hurma respecté nit ñi
1: dëgg la
0: deng tay doomu adamay respecté tuñ kenn dañ lay ñaké kersa ci walu nek barina waaw loolu mom man dama ko dund sax deng waaw bu ko defé na ngay jéggelé di balé yonenti bi daan balé al afu amman asaa ilayka manam nga bal ki nga xamné dafa ñaawal jëm ci yaw bu ko jappé
1: nit def la dara
0: nga bal ko
1: lu ñaaw nga wara mëna fayu
0: wallahi
1: kon oustad légui jamono ji nit ñi live yi ñi xewal
0: oh
1: di
0: wéranté saga
1: yama wax li yama nangam
0: doyna war
1: kon yonenti bi lu réglé won nako bu yag
0: wallahi té yonenti néna ku dul sutural nit yalla dul sutural té lolu xawi sutural xawenté sutural la deng nga lutax mané la yon comme yow dang ko bëgg nak del balé
1: ray ko
0: ben way buñ wax dansour mësna fekk yonenti sallam muy nelaw ci tatu garab mu ro ci jasi rek yu xone ko man yamna ko minni ya muhammad kan mo la meuna muccel ci man tay yow yonti al muhammad yonti sallam bi mi yow dana allah motax tour yalla lu am solo
1: yalla rek
0: wa dafa tit bay lox yonti bi ni allah jasi ji rot yonti bi sallam fork pourtant munon nako dagate fofu de
1: wallahi
0: lum ko wax muniko man yam nako minni lan
1: kan ma tay yow tay baray la
0: wallahi
1: sallallahu
0: alayhi wasallam niko yow kan mo la meuna muccel ci man nak yow
1: amul kum wara wax de
0: muniko xana nga bal ma
1: eske
0: yonti bi dako bal
1: djegal ko
0: bal so xamone balé résultat bu muy def wallahi société bi ñepp dinañuy balé té djegal
1: eske
0: ndax balé bok na ci li gëna mëna def société gis nga bimu ko balé waji bimu del wax ko famem gaay yépp dañoo tuup dugg ci l'islam
1: ci
0: bal gi mu ko bal rek
1: ok kon moy sagesse bi gënon wax sank
0: ñu ngi nonu gis nga kon bo bëggé yonent bi sasam del balé del balen del xir tamit ci defar sa societe ndax yonentib dafa xeron di defar societe te loolu la jangal sahabatul kiram kon question bi nekul ci ñu naka lañuy bëgge yonentib sallallahu alayhi wasallam mais question moy suñu bëgge yonentib sallallahu alayhi wasallam ba paré lan la changer ci suñu dund moy roy bi lan la changer ci suñu dund wa kon ku bëgg yonentib sallallahu alayhi wasallam da ngay roy ci mom kon différence bëgg ak roy amno touti gouti
1: ma sha Allah oustaz defena ni gënatina lèr tay lepp yang ko teunk ci xam xam ñu lay ñaanalat yalla yalla yalla guddalat sa fan te yalla wirel la ci barke yentib sallallahu alayhi wasallam ñuy nuyu nak di ziar mbollem ñi nga xamanteni seen yeen ak ñi baye xel di ñi deglu ci radio bi ma sha Allah ba tay oustaz ñu wëyel li nga xamni moy jotaay bi suñu question biñ ci tek moy nak la jangalek yentib sallallahu alayhi wasallam mëna défaré ci jamono ji famille ndax ku ne gis na famille legi yaqku yaqku ci am ci yu bare bare bare bare kon donc ta sank ne nga yentib sallallahu alayhi wasallam dafa mata lepp kon donc ndax ci jangale yentib sallallahu alayhi wasallam amna luñ ci mëna jëré ngir mëna défar li nga xamni moy suñu famille
0: jërëjëf amet nar kunta ma sha Allah yalla yalla fay la li ngay ligay rafet na lol waaw sa question bobu di ci contane rek di wax na rek manam fami al usra arab di ko usra moy awwal madrasa moy premier école wa ci dom adama bi mo do arab dañuy wax nan al ummu hiya al madrasatu al ula yaay moy
1: école bu ñeuk
0: waaw
1: tanef bi
0: waaw le lay nga dem ci école dañuy jangale ñu ci école franco yi privé da ngay jubanti ba son wa amna yenn melokan yu xale bi mel yaw mëno ci dara
1: do ci man dara
0: dara mëno ko
1: ci kër ga la
0: ci kër ga la kon yar gi dafa dépendre ci parent bi wa ak jangale kat bi wa ak effort bi xale bi wara def deg ndigal kon usra fami moy première école ci nit yonnabi sallam dafa nekkon ko am yermande ci njabotam.

buru yalla dolino ay maqama yalla o qalbuka wala sadati mai bagawai tayji ma wayfi sangub gor ñep yalla ko gadi sheikh fallu.

nawet bi joyna ba far gañ tax gi lot na te ruye pa jax nan ngir se xal yala ba ko joy lun xam lun xamul mbolem lepp yala masil ayang mola way way wi di sakku ngaram ci yalla ak ci